0: yɛ yɛn nti
1: woanga ne nsiɛ ko wo nga na te doɔ na bu na
0: na onyankopɔn
1: na ɔwo mboara
0: jesus wa jesus da
1: jesus kegere dane
0: ɛna bible sɛ onyankopɔn so ama ne so kɛse
1: ne bible ko na ɔwo mbo awuoro pa kyam
0: na woama ne din a ɛboro din nyinaa
1: lɛgeti ole yɛmbele nkyɛ nga yɛmbere mmɔ mmɔabo na
0: enti ɛberɛ a ɔrekɔ no
1: yiwɛ mu yesu ne nkyɛ na
0: ɔde ne din ne gyae
1: amen lɔde woayɛmbe na de gare tete
0: enti ɔrekɔ no
1: bakyɛna
0: ɔse meme din
1: mayembenena
0: ne din mu mbɛtitira honhɔne
1: ɔbo mayembeni nege nyateɛ
0: yarewobɛsa yarewa
1: nege duɔ bi ne wie
0: ɔse sɛ ɔkɔduru asoro korɔ ɔbɛsoma wɔn kronkrɔ no na woabɛboae
1: ko yɛatofo bakyɛ ɔkɔkoto ne nyankafo taa na mfonya ne sɛ bonam tiete
0: ɔkɔ
1: yesu de na ɔbuɛ na
0: honhom na ba
1: ɔmɔde
0: na ba yɛn so
1: lempren
0: obi a ɔbɛkyi adi biara
1: ɔmmu agɛka di na
0: ɔbɛnya ho